fixe Nhliziyo yami silimile Umoya wami uyawuhlukumisa Impilo yami similike Wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini Bangifona ngizibeke Kala ngize ngizumeke